Shaklon buba hey Krishna. Miba kayabu sembi riba. Nang tabu ninjavana itaudang wajaragi. Nang tabu lachavana punsigi taudangi kanjaragi.

tapi kray tongan tongan ba sesek ba sesek pi sing digi lewak ning bai se hum aham bise gi sering ba dilip mai bam ani suwe se gi sering ba angom sa chingkhai ahum suwe se gi sering bi lekshang tim ipi ai ma debi thom sanduk tu na tan jari ba si akash pani fal gi kangla channel dagini hauji muk tabi rasi madam se gi khudor

0: 나타보다나 오스티오아트라이티스가 사이미암도 힙존기 페루기 오스티오아트라이티스라니 니존디 좀 내저래 쿠기과 아래기 뭐 광기 띠빨 넘버케는 사이미암세 디그리스 멘슬 코이와니 나우 사이 마르푸 헬라가디 아시나모 사이미암즈노 워스오레 모지디 삼선아 거기 노모마 깨마티 마지 삼선아 데이나 카이노마 마사이 피슈보다 피엠 소레 양양나 소보다 싱조 버기 피도마나 땅롱 탕글로드네 좀 되게되네 딱 당겨보다 에 뭐 하이 그래도 디 엑셀 로간에 디에글은 되니 아마인더더나 거기 쿠지엥더 디엑바 되게 시기 페루기 세제 디엑바 두 버지 약간 두 보나 타바 자 슬립 아마 에 모라드 범버디 딱롱 두라 두복도 좀 띠를 그래 아드나 사이 야나 프레질리티 프랙처스 익스트림 하이다시다디 아이오레
1: 호이 도크터는 호지기 암 수가이나 자히기 탕카 탕카 카이도가 거기 두비 싱치다 탱나바 거기 사루기 아나보세 카리카리 오레 빠야이 카리카리 탱나바게 하이브두기 마탕다 야나 마릭춤나 탐비크레 하이브다레 도크터 아도가 강전 잉이스나 도크터랑 사이판 비키보다 거기 쿠트기 징징 라오빠 곰바 되기 콩타바 쳇바다 콩타바가 먹다바 곰세 마시 카리데기 노마시수키탕 탐비라모
0: 사이기 쿠타 징징 라오바 시데이다 degi kujeng degi toroga tobuse masisna koina carpal tunnel syndrome haisina kamai toge saisan banung saisan nerve selib nerve sija tendon maang swaina thori emna kira swaina swain tor satpne ha un laz lakshalaga are ida swain lakshala satpe saisa masagi nerve se electric current chen ba pone ha electric current chen ba pose mai ma thoji si electric current chen ngam okta bhai da electric current chen ngam okta sina ma je jing jing jing jing jing toroga yam no patient yam no discomfort yam no ngai da ba for oi ba mainly is ma number 1 jingjing dose arege atopa mana sagi sidagi cervical spondylosis sei horaga ko sidagi tholai ba singli me anje brain de tholak ba je spinal cord la spinal cord gi nerve root tholaga sigi tholai ba nerve me anje khut maton dan lag tuine ba degenerative changes sagi hal ora pogi sei yamak pui haitare na dix na kang de bone gi spur ne le bone ma sem se lena moina namak pai tare ga namak pa de ma thau se ta mo namak na jingjing par ing jana to ba na tra ma tek to ba aduna ta ba ko gi singni je sap pai tare pressure toroga jana mathok tong mon da ba adidagi wire khong gi sinang sa gi plantar fasciitis ana kuina ya mana plantar fasciitis na ayukta ma je tum ngak po thar ro ga maroi na ayukta to gole kuning tak thau gan sida na dunia ma je na re na re kuning sa gi kuning gi sima pa sa sana hekta ba ma pa se na de ni kuning yen kan da ma je tender we am na ba ja ga ma le ni as ting long chong de ni aru kari dei to re ha ke na sa gi plantar ma de manu dei ma tum am na pe saru sei da sarose se na pase ma se sum overuse ne sum hanzan sum sizna ba ya man overuse ne sum repeatedly sizna ba da sai marine khasat pai da ha da ki thauri gum ne ba thauri do thauri fiber ma myo da na thauri kar marine chat pa da marine chat thauri je mai ocean ba je koi ne matam pi da ba ocean da da ki adum ocean gam da ba are ocean la ga ju ha na ki thauri da mai ocean da ba thauri do ketang deform wa ro ga disorganize ba adu mai tor ga tendon je normal healing gam da ba ar mai tor ga jiki fiber je healing tong gam da da na adum na le ba ma treatment je kamai to ye gune aya ma ultimately ko i dak sar ga matam kri yeng adu ge phatra ga di injection adum ka pe koi ka to steroid ma ga so da ka pa na kam nei da na adu ka pa ga de adum phare adu ga how ma ji khara di how de ga le sunga hor ga nu ha bi di mu ya ti ida ka pa ga adum aya ma na di maximum de dim pai
1: adu ga ma kha tar poi na doctor na koi gi opd de phambi ba kan da yam na toi na theng na gan ba koi makhal sin na kari no ha de so thambi ra mo doctor
0: ho akwegi opd da phamba sa ista koina sa ye ina panjagi ba sahi gi matungina lak pu do adu mayam chu wer ga so overall pull up yeng si hai tar di koina angang di ahan de gi pla taro yeng matam da kamon wei bising jai khra hai jira ke bu ko sa ye sahi yang khai he la ga lak pu da di ya mana sa ye khu na bi se si ga khwang na bi se ga sa ye yang khai hen bu di khwang na bi se degenerative changes la khre ko 60 70 su su jang ra di sa ye lumbar canal sinusina ga sa ye saru khwang ko la ga ting kala chan ngam dre khong chi dare pang dare hai bu adu ne di khu ji na bi se ma je ningang khong ngom de ne tolan ka bang ngom de ma ko ye lai khrom be khu do kun bang ngom khong ha ma gi pham bang ngom de ne awa ba ke no ma ne aduna moi se dolan ka ba kum bo je kum ne na na du ne ba sim lai re de gi di kitang sahi je sahi sabien ti ge da ye naksala di da gi tier la ko me am se khuji eng da me am tier la ka ne de khudang si gi pam bom si gi mata gi soldier se soldier jo in se sa ko gi sida manung da ko gi muscle kar tat laga rotator cuff na le ba si tat laga na ba le na ma da gi adhesive capsulitis na koi sugar le ba mi sam to gole kuji thangan gam da ba si thangan ma sam pun ngam udini phani ge pun ngam udini maru ne ayam

0: Inao, kai tau sike.
1: Oh, pi hong dok pi lega ngayak tang tau pi ro o. Wari ama tang sum tau sire na tau bani.
0: Oh, yai yai.
2: Lao lao. Yai, adum hani hek ta tau si.
1: Jema.
2: Bani ne, mi gi mamang da zom tra ga loi rei bie mas.
1: Mai mo ngong si, mo na kanao budi pai ko. Ikai kradi kam dau ni.
2: Hai ma, ikai pam di thuk di na. Mas hagi nungai zana ba, kom na na ba hai bani. Oh, moi na si da lei da na, kayang kui na bu lei ge bano.
0: Inao. Now, kari lai rage.
1: Ai khoi karom da ne chum changu sira hai ba.
0: Ai ai ai.
1: Jema, si ai khoi gi washing machine ni. Masi semi auto ni. Si da ne chum hai na ne. Phi do tu si chum da hapi ra ba. Aduga si na ne timer ni. Matam kaya kuina su sige hai ba do yeng na na ba. Aduga I songgi si na ne phi chum na ba ni. Sisu timer ni, asal mana ni? Kumjen biraba, adik itu, sini kita suisi, sinam biraba. Aduk ni, apa ambam betam tu thamlagan ni? Adum hangdo biru, aduk adum yari. Sida suni, mana mana tu subiyo.
0: Ya ida ya ida, adum suge. Aina sajil loi nak kudieng tu subani. Pi suba sisu, apa apa sajil lama adum oida nak gua.
2: Apa apa budi payi nao, aduda. Matam sige di sana dree dana. Aigi su imong dalai. Sida su hekta sizin na wo.
1: Jema, zato kodok pada su aigi sana singse. Sida gi si mayayma na apamba makalagane hekta sibiyo. Haydi, si mayayma gidu di pikmali hai ba.
0: Ya, ya, inaw. Inaw gi si di yam kreda.
1: Sina ne, ina ma ahanga, ibung ahanga na sabi bani. Ah, 2001 ki design ni da aduga sigi sina inama yaimaga ibung yaimaga na sabi ba 2002 ki design ni jema adu ibung atu mudu na sabi ba ni sina sisu 2003 ki design ni atai ma yam sina ne imana sabi ba ni kwai latest ni adu ga ni jema ai ni phi chu ne sari mate mapum atai phane phige matam matam gi inapi amat teh watana lai jema ya mena chining ba matam dane hek ta haibiro o
0: ya ye inao yam nungai jare isema ga inao ga nai bo sum sibi basti
3: is masi si di cha khre da lambi si chu mi icha chana di ai khoi shom da chu itei ma yai ma hoirom da cha ba dong na sarak le mahu sa di sum na tawram di hai lembi ya Kau ingin manggil barat tu lagi terbaru, amat cagin hei.
1: Lagi lagi, manggil barat tu nanti sanggup barat sulai diye. Tuk cara ke sah si ke dorogi.
3: Hei ma, nak kau ingat sahaja kita sahdri boleh.
2: Sahdri, bungo sahdri.
3: Hei, itu yang melayan sulai. Masai nampu tuh kau yadro.
1: Hei ma, aku kau di waris hari ngaji. Ikau buaya kau lude.
3: Ah, itu yang melayan mo. Please dah yau ribas he. Asa tak ngak tani. Ah, sani mo matam deh. Itu lobiyo.
1: Si ma, hek itu lobiyo. Karim tak hanggoi birinu. Angang singa ni pahang dah hangi hai dina, aina lok tok sin zeba ni. Si, soja isi si da yale si ni.
3: Amasu amasu lok lok dama hai ba. Karam na hangga da gesu hai da ba. Lok su tok duna thamma di yara roi ni. Itema ya ma, si da yale ba soja isi. Yemo sumayna sumayna hangla ga, adagi sumayna amuk thingjin biramaga loere.

Matangda, ayamuk halakini film sedagi. Mandakini amadi Shunila ani punisagmina ba. Dinosaur konsam na sayding ba G. Surchandrana sayrang bisaya mamuk taminasi.

0: ka fen ma nai tu chu lu meng cham ju chungam kam bra wi zue a cheng ring no ai chungam kam di ka chu di sima cha ka ma dung yo
1: ya ya ya
2: chang e utan bon yo dem bo hai mzi ye ka fen ma nai chu chungam kam skin chu cham hai wi zue sia
1: yo yo yo
2: ali a chum zang zu zu ke
1: yo yo
3: thainara ali don di ta chingyo gdi bonya lo mi da a shooting down mi de ke won lo palam pte dom dom khoi lo lo tiu tiu su ke
0: yo yo wang lo as a ti dom ran ni tu gula hai ra ira mai ma ga li pa ngam me as ira fon la meng a roim bai ta lu tiu mi ne as azola di jiban katha za dui do i di ti tir lo cha wa cham ha ne mri umi ra kong tu ni ro lu tu mi da ne tha na ra
2: he utan bo se te chu khe chu bin de lam ta khamis la utan bo wang lo na de lam bam zlo a li rong ga wang lo ke te chu ke
0: Hey, ira tu loimi de. Nili tu khon man boy. Ke ke, nili di tu loimi sai chulu malan ke.
2: Sonara, khangwe bo ki lumeng ral boy no.
0: Yo yo yo.
2: Thanara, khangwe bo ki lumeng ral de. Ke te ke.
0: Ke ke te ke te ke.
2: Hai ha. Asio ting tang mi de, muriu mi de. Pugu gu te dong khoi lu wang slo, te chu ke.
0: Hush, tanadi ira mai maga titi mungame. Afon lameng aroin titi lamne. Apui hai atum nagapat bupui mabi. Apui to novi de. Ika tribo wandi titi zuzu marleng. Tzaba zahabi. Apuyo, apuyo. Itri zue.
2: Hey, utambo hai titi kejubin de lam takalamisende. K. Kapuya naming utam do film da ke, fon lam.
3: Eh, main film da ke. Bane gamzi a fon la meme mizilo.
2: Hutambao! Hutambao! Eh, anai tu ngon lupang mne ne gamzi la hana hai. Soy nara arwe nang me fuya. Tanai ka pui do zo bide pa. Mungam bita de.
0: Tiu, tanai ra chungam kom ra kam loim na. Kam tiu mlai ta man bia. Chuan di wami. Ali wong ra kam suke.
1: Yo, yo, yo, ok, ok.
2: Hey, siêu tinh tao mi đê, tê chu kê, chu wang lo. Tân ra y tê chu mang dư, mê na du phim đê ya. Hô tê mô, nê chu vô gù lo, tê chu kê chu bì, đê lam bám dư lo. Go, tê đông phim đê ya.
0: Xuân nê, tao lo.
2: Hey, phi rô bê, nang a lưu rong a wang mabo sim, zi mắc kê, phi rô bê.
0: As, nê lưu rê, tê lưu tê chu lo, y a rô nà lam tìm nê.
2: Hey, quê, phi ya. Puyo song ha ye nu pui tnu nyun tu ngo khala bu di nte dom ga di za ba dom khai zau di ka za du khai bu tha de puyo tha hai chu ta lo ate dom na chum ta khe agu te keng ba me
0: ira mangam ju ai ne liu ma ga apui tnu atu ha ti ku tang ma tha bam bo si ne liu si mi bhai ira mangam ju ai ki di pri asan sa ju ai Iran lironga di jo mungamine chmai thiju di lungkha lamne chukho thiju tingna thiju lungta mi bunyo lung kimsune anai khangkha tulung sabo donyu agu chriu nang sibame anai ka mai khu gara iwangam lamne nitiralo
2: hai sikomom ning tulo nilung syami tulo nang ka mai komom ning jlo
0: holiyo I simbang bang khane Na tu filo. I simbang ke kan tone no. Ahul yo. Tu hoira no gut kom si leng tlang halo. Siron mag ju no gut tla mun jong dit lang halo. Ira tre mulu ta mine.
2: Hais. Ni kam ju lo na tu mu ju ma. Na ha ju ju kho mulu tam sa I ne chulong ra lo. Ni kam ju lo. Hais, wa cham ha de. Ta, atakom,

hi akasbani phal wi tangkul program na aring azin wi tamli pung phanga min hangmati ga dai nang shuda madam wef bidar shagathum hangmati point akathar kilhertz saji shathang chat khani gala fm le megahertz shakha apagathum point phanga le achu horthang wi ngrani hapokle ichumna yarina nga nangai da pokhra verishila pingkla achu pa pung tharuk mini thara ga dai na dangda nganangumsa kharesa da ichumna si athari kalang satna wi na ka sa Legashing a sot now go jilahi Nagaram we aina Temier me hon san pi yo yo kalang shimkurna ngananga ida Pokran at juhomili ngananga msa

Matanda ko sa riba film, mami. Jitendra ningong bagi, mayekta. Surmani rishina sarangwi shaini, saisaklibi mandakini tekilambang.

0: As, awang madagi on tarak pa, kise.
1: Kedungay da kakon taloy. Karigumba, pukning huna pasabina. Singharasi yoda pati. Magay kway digit naknaba. Paknabarasi di. Mesrasi ni hayri. Madumag, ayon da toklare. Sumgi, sumgi mingdu taloy ni yawri. Pukning huba, fazaba, nuaiba, umsimak na pulba sumgiming. Wahaya ni nasiapa, natrane.
0: Singa rasiga, mes rasiga sanay hayri sibu. Jotis, astrologi ka suhayiro.
1: Ayna larika matasum ting na kibunita. Ato, aydine, sumgiming si. Isilsinap. Mapung pan hay do po pawa yang pangusay.
0: Oh, minggu pangui hay ba hay do pa?
1: Huwag ba yang pangusay.
0: Oh.

0: Mono. Mono. Tumma po nang po.
1: Tumdi. Tumdi hai ba. Ay, hudok pa da. Ang angoy na hurap pa tari.
0: Nang na. Sana to sinong si Berman patagi. Nung kupit si Klado. Mayata nung kinirik amat tapang dana. Kukwang na nagkakli. Ato, at asumdawin ng lao. Si, lao ba? Lao!
1: Nasaan magkay, kaday na sa biru wagi. Sana to'y nasu, tumlamday da papadi hay na hanglamban eh.
0: Hugzik su sana to'y na ipo, hangli pa rin eh. Ay di, mamagi minung si pangpatagi. Ay po kakura pa rin na kalore.
1: Papa, wadi hangli da. Ado, kaday da po, laybiru bagi eh.
0: Laykolda. Laykolda pamlupani. Wakalama sum kalupo. Laykolda saati pala rang singa. Unsin na to na. Warisana rupa. Nga siti. Makwe ke marul su kanglak bakum tauri. Makwe na ingwanda. Kari kari no yam na aire.
1: Kabi amu on kiniko.
0: Hai po.
1: Taza di mai tong se. Naminika hairak labadi. Ay di mangzari.
0: Hai doita. Miham na sakang bakabi buti oi doita. Subna tangi. Mung hata na pasapi. Mit na nokpi. Saktam sitak ngaog zapani. Nangi. Katuk patamu ya tu tahu saya tak apa ni. Kata cangsilo.
1: Risi bi bandaki tapasya kahin kibi. Lairi baki apsara urbasi amuk uyan kini ko. Nanggi macin tahu raba kalam na.
0: Ay kalam na.
1: Hoi. Adubu. Aigi bi nung dagi. Risi stringa gumba, isano pa ama pamasulite.
0: Simba.
1: Simba. Adunani, ay ni isa sana tuibu nung si na kondo na tumlibasi.
0: Ay di. Ay ginung si zabaka. Nahak ginung si pipaka. Ani na pulla ba nung si na bahay ba tugi? Kudam mama tangti. Ay tamlam ba pame?
1: Nung si ba? Sana tuwid ang gihen na numshiba isa ato pa amamu pamzadre.
0: Pot ko di makimamal. Pangdring ay tadi. Atang ba ni? Ado po. Punsigi mamal di. Luwi kraba. Maang kraba matung tanglak ka ni.
1: Asang ba ni?
0: Ay se. Mina di siyel pare. Napal tau hai na kalam ka ni. Ado po. Ay. Napal di tau di.

Naharolgi khonjol thauram tabiriba singbu taramno okjeri khurumjeri ngasi gi thauramda thamjeri honajaman ngasi gi honajaman gi thauramda puduna lakjeri de calligraphia gi founder oibiribi dina konsamga unaduna wari wataisaba unajeri basingdi gitika samurai latpam amadi harrison kaisham hauzik tamina si naharolgi khonjol gi honajaman

0: 干的，那个都给个还按 calligraphy 都哦，那个罗马巴多尼巴，我们敢推多干一个，啊，怎么样？国家弄来都，然后呢，哎呀，跑位还不给完了，特别怎么样？那个哦，哎，这抗日是哎，给 work 对的，反正那抗日的 work 还不多，啊，都给不宁的呀，那边子我们的呀，那不塞弄来吧，都得不会。
1: 马卡加特在那播呢，好几个嘛，他们是可以 AI 是呀，那找困难帮嘛，他们嘛，偶尔不呢，都那，虽然可以嘛，但好几些，他不哎呀，不是 AI 那些那的，还不是，都打那个来的不呢，都那 calligraphy。이건 바시스 좀 마이코이나 AI 대 장어가 셈바 좀 우제 아두드나 마시나 마룹기 타박시스 신기가 드라해버기 바캇버금 바디 라이비브라 카와이나 더비
0: 칼리그라피제 생외디 망으로 바 아트 마칼람네 뭐가 타이네 마담다디 이븐 해리포터라고 쓰 우비람가니 콜롬도 거기 페더기 콜롬도 묵나가 루팔루퍼가 이바 아데기 이븐 레코드 코마닝 타우기 레코드 코마 게고 마제 칼리그라피니 이바가트네 뭐가 아두드나 망으로 바 아트 아마제 호징 노노 리바이브 토록포네 뭐가 아두나 시다기 AI나 신 ngani hawe ki kibu di pokse de kai no har kanda phane am ne ai lak shuno human touch hai shi tum mang roi da bune ba na chane ai di ai na tawri ba poche ka hai tare ta mukhai ba ai na kan ngam ro hai ba gi ai di lo gi ba ngam ngoi hai ba gi muk pa suna ta bida already beautiful or like jara bani ma pot ama ji mang ro ba revive to ro pa pot ama ne ba adu du na kini ngai di lai ti hai tare
1: calligraphy se art ama ne hai na su marum na tham bi re lambi sida asoi ba ka ya ma su thing na bi ro ngani hai na khan chai du du na tum tarak pa da lam sida chang ningliba nahasing haiba tare makhoi gi damakta tawgada ba madi tawrai daba karam na hotna biraki haiba se se so haibi
0: aha ba ina hora pa da kwa chumna gi marker pen na mananga tawra uru uru laira ga ai thokam bungi ire ebo adu ira pa se dun aha ba ni ne gadi phase phase haiba to aina di ngasa gi phase phase ma uram ni na pen pelu ya da ba adu gi pen do aha ba le matam do da material me am do calligrapher me am da gi laira khola ga sisina hora pa da zu haite ba machin do koi calligraphy pen je tunga le na kai no har kan aina sisina ri penje pointed pen ka wepa adu duga nip sina khoi flexible nip haina haiba adu ga nip ki maton je pressure pira kana matin do phak tok tu ni boka jing khala ka andana mu matin do na sina gi do ni do na pressure la yam khut ki movement da chat le boka adu na matam do ri hai je mun na yam chawni nge pen ga do da gi paper jan ra ta bi kro kro khot pu gum ba adu gi di muk chu maintain ta wa hai ta bi kolhin ka ma gi bas ma yo ni adi yu ni na ka maintenance care ju yam da ka ta e adu aina sum figure out tawaga sum tam tam na hairak pani boka do mai na adagi muk hadorak pa paper chanarak ta ba yam chongninge adai taraga su give up ti tok de ko adum awo si ya de sikai gino adidi mia to pagi to video go no yenge ko dum yenge ba moi mayam gito yenge nga tam jera pani hai tare class 9 nga tam pudina cha de ko adu dona mayam de gi yenga ga mai se kamai i no si college na kamai ko li no ko adagi si na yishin kari pen no ai hange ko si pen je kai pen no si engine kari ing no kana dum mai na ga hanga ko la ga tawaga tam jera pani bu adu mayam na zu engona instagram de me sar po ya ebuka ibe yadre ashi poti hayu shung aya do mande kan ha pos yo ebuka adu hayni ba koi aina mu ithana tam jara pogi matam yam koi na de changre thoya thoya hayak pani haitara is na muka koi yam tier go zu hai ba ya ba calligraphy ge handwriting is yam khena ba cursive handwriting ga male ba mina handwriting hais na mu ki pen do na ira ga mari mari chap laga pen do shung thang thang ga loi ba calligraphy gi di kai no har kan da fundamental stroke me am na same do ni ba down stroke up stroke kai ga le descender ascender kai na ko mayam sina matik matik matik mayam na samjana samjana same do ni ba du du na handwriting ti ge ra ti roi ra calligraphy he gi ya ba du ho handwriting kra phaja ba mi na kra budi he na h budi lai re ko later ga su ya adu du na am hekta ai sida heroi hana ga lepi ga noba patients ya marue ba haitre ha ga ne practice tom to bi ga da ba aduga chaudiam chauning mane do chauning ga su dum to bi wona hai jani
2: isana bu pam na sangsi laga di aduga lepali tan hotna raga di su do shoida na mai pak panga mi haina marup na thambi bane makata na maruki mafam dagi ekhoina khangjining ba se marup na masiki calligraphy gi lam sida sanction khi bada marup ki punsida kadai phau ba kana ba phang bi re i haina ga di hai bining
0: kana bahar ga di mentally di am nungai re aina tawri a poche pam jabani na pen bodu fulfillment du di lai re adegi atopa man har ga na mi tinarak pa khangnarak pa karam karam ba line da kana kana kari tawri kholi alo mai tinna ba phangak pa chance ma phangak pa adegi opportunity ana wono wo me ama ma aina create taw ngam ba train na ma set taw ngam ba ko ba tu ngum mi ina ba calligraphy taw ba hai je taw naram de tana taw naram do ma yam da ga hawgala ko ma tam aina haw do khibani ka hai ba gi ko nuai je ma poksa ba thabak to war ga zo aina tawri thabak tu da pen ba ma poksa ba adegi di financial gi zu ko huji ma kiti large skill mangna traga zu scope yam lai ba ai wakhan je da mind ma ma lai ri bane ba aina tau jani ngi ba si si tau ngi kho ni ngi adu aina haining ba ma na mo aina hairi ba khar sina lue ya so ai lipning de ba lifelong learner je ai gi pra pam je ba kai no har kan da aina ho ji hairi ba calligraphy ma khal je

0: na
1: yang pasana kudol tambire kwa imasu dum isai nong mai da ngauza ba ma oizara pa anduga pabum na su yam support au bosina ngasi mai am pumna mak se am imana oza am oina hoi tambira ga hoze hoze se es mai na pun siselin bi ba ne kwa adu hoi pabum na nushina to bi basin mak yam na inkhala iba mai am da su yam to tam hanjani ngi
0: nundi dang khi da kwa oja gi yum da tamba chapachi anga nga tumba chi dang da por ga mana ngai raga ada pung tara mathoi tara tara i medu na ngati aina mayangi isai se bato bangam jabani ipuro be ma pan na tar dingam di mana chalhan raga di mana tinga ga de inga moya ba adur ma so isai kumai ji pam jaba pung jo jai mupi palagi au adegi dolok jo jai o ja so oi ma chi chin pam ji ya i koi ni ji adum apam ba jab mana ba nung chung si da ba adegi thabak thauram puna mak so i koi ni ji jab apam bang to oi hada adun ngati mai ma pa nai na miang gi
1: seba
0: to bang am jabani anga punchi nong sang de ja thing jo nong sang o puchi nong sang o mayang wi seba ma tong kui na to oi ma to punchi nong sang ni mayang seba to de ke ko
1: du mak su tai bang se ma mapu na ma na pam bi ri ba wa khlon du mak thung mang am ba soi biu adu ga koi na sang na su mayang bu na mak ki seba to bang am ba koi biu ko koi ho adu ga ima se ipam se kai de ni hebi ba no
0: ni tin thagong kha lai kai mayai lai kai
1: o ni to kum de gi yu pa
0: ni thagong mai tai lai kai hai tai mayai lai kai
1: aduga ngasa imana yumpan bir e chahi tara marida kwa aduga matam du da de khoi huzik kan di amuk yumpan mina ba yumpan kai ban la ba matai manau se nupana ga mateng am pang bi ba imu manung gi boer su kwa adum theng nei adegi tong da bsi awi adum matam du da di imagi mateng ga se pabung na ga pang bi ki bra kamang ta we
0: ai chi moi chi mi tara mari saram me ada i di chak ki thong ba chi da mong ne na chak thong ai chak thong ne
1: hoi
0: cha puji tang ta bungam teri
1: mo
0: cha puji
1: cha
0: cha ai chen nau de dong wei cha de pa zai ye ba
1: hoi hoi
0: nang pa bung lo chup lu bo ra ga cha pu tang ta bi
1: o
0: chu ki ma ti ma na lu na tong zai ha ba ai na chu ma bu ipu ro ba na nu ji pa ga chu ma bu ai na khu lum ba ma bu ning ba ai tok ti
1: hoi hoi
0: nong mata ai bu kho la thi ba adu cha i mo khana ba dai na na pa ne nga chi ba yo ba da no na tha na ri bu kon do i ngo na tha ba lai ki ba ta ba ra no adu tau ko nu i ma pa mte ko na pa lai ri pho tu ma tu tau ka no na pa lai ki ta ra ga cho adu ma tau na nei i cha ching che ai wa rak che adu na he ma na cha thong e yau bi ni adu ya ma ta we yau bi ni adu i na ni pa I see now, Nipa Yam, Yoga, Abok to like it, Ramena.

0: Ganu ay ko sa kaw jaro.
1: Hoy.
0: At matam-matam gilak-palak pa dito ning sing biro.
1: Hoy, ning sing
0: jaro. Naye ka no. Hoy. At ano may ang wisewa matang pinatawo. Uyoko.
1: Hoy, zelig.

ngasi gi tabining baisai gi ahan bada phangjari ba poskar asi da khanpidak li pachi nang no po yeng ni film dagi isai ni boniyam madi posparani ani pona sakmina bani hero jet nawebong gi mayekta amarjit lorem bam na sarang bisai ni khoida biri ba mi chingdi wangbol mayai lekai dagi seran chapamcha bijenti sintha ngambi sayon ba imo layan tumbi Vipilika, Charanjit, Sweetie, Arvind, Thaumambi, Madhi, Makhoyi Marup Singh.